Oh, iruap nga, iruap tayo uay, kanya niya may, padi pulo at to, inukapan ay, dito nga ay, tujuang nga kukuat. Tadi ajaya, aku nalah, ngonilah, ngawadilah, nyebuat ngawo mungluat. To induk to bilang to tukang lanyak muntang tengkebang ampang beli kuap ukae na to ilo aya uae dingon wan kecuap ngayo be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata